0: un kela.
1: Ayo, pero ka ke mntjene ke heri ya ka mosi wote korera.
0: Korero se ba tire.
2: Ke nna wa freke so wata tsisa. E shene nkhumela ba?
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali hero ka thina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: Hopa yo uma. No freke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo kana kana mafreke so wata tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene ma yini tana ke yoja saka so siva. Tisoti kimani ha mwili, ni so siva. Nka je uhani bakana ifu. Kihenle tre mosa yore rashekiro na kanyo pahe epiriri kwa mosa ya mtento
2: mama kukhanle tukira mtoko nyungu kinona wera wana mpanyanwa pe ya humkina kumusia
5: mkuore hopa yo uma nakala ikiti epiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukali mpiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: Rade Musambeke mo show dio wampula. Batamulene ra bondi ha tshilwe ha lesa mokhuvane. Yanda kala se batamulene ba tshila ya na masheshe. Ke ntwa shene phone motana re mamote kone maya. Ke na wanta pia o mata. Katoro kora mo peso kuma motrenke so wa sel yena wene wene mupi ya va wa sorera. Oi toraji 11 minutos bon dia.
1: Nguria se hapa la de pole ni musake hi hasara. Kivarere oviha ni ori ria mosa tore la urate ne ni okathula. Masipole wo wirla e kumini ormele wanyu. Nguria ni epole ni mukale go tevela na ichiporo. Mona wira mo pavele liha ori wanyu. Epole ya nyovu kuwa mo kala na makachomi ho weta mukinyu. Mukale lwanyu ori ni mobo biho. Muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu. Ote ni ahu, ni rilaka mutete wa oromelea.
2: Pole, mutumihe ni mutume merilo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vena mshiporoni. Mwiseke hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistikis. Wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera ka mutete, waromele.
0: Mwipisa mutenke sola waselieni, lipole sa mshiporo patamini uri na... Wanta mutupa kashiporo. Hano lipi heri ya wika sopa. Wehe kutumuliwe ni kumboi wayo. Ndalama. Nyunga musaroni. Mista nyunga musaroni. Izaominezish. Ira dalama ikakira mulia lako wani. Washukuri ya mama na apa.

0: Radio Mozambique Wampula Muniwa makele makuma swahu Ola mvanelo mosamosa waya leni ruhahu nunramahiku Wokalera na Radio Mozambique ni UNICEF Makola ni nlavula mehasoluana ni inamuna suwise kiha oratra Ireta sinikumela watufino katule waita Watapishwene mirima ni movia luwa Wakati mkuna kono nkolo mlo rapea Wala pieria oko olerani Olelo Werate Edistritu ya mono watai provinsi ya Wampula Nimpanya ni mudete wao na miji Wahalua Weno ninkela huvanela Inamuna sheni ana mawani O na miji lela Wahalua Anivara ya mute ku Wopifelo mana wali haa Opatua ireta ntoko seya Sikumenele mwamaka Atunaka no senroa huno ivukua hata imalamala Miyo klitoni wa Jeldo Makina Kirine rimini ya Francisco Mukwahola Ntoko na magumiheria Araibu swamihe totukihe Malakala Vitorini kumpukani Na male hapari orena humuku hamosa Vamosa ni Jamala Fonsu Onipanya ni ya Omakina ni Mpache rekende katuna wa apateria wala buliha ati itihala nwaranaka mwono la wuti yana. Nkahaya, titi ihali sa makuwa nina vensina?
1: Nsina naka Paulo Madeus, miki nkala uskulala ya jamuemu, uwereja wonte kwa haka, mahawako. Kwa mirima anu kamo prarata, masi, kwa kalaka poku normal.
0: Kaya, titi, ihali sheni nsina?
2: Nchina naka Juma Amati, kinkarawe muhaluwa nimo. Ntakuyole wawere achi ya kireru nyacha. Mpake kilu nkirina.
0: Ako panyeni?
2: Aki panyi sanene. Mwanaka, mashi, anapu ya kikali hera kuhona normale.
0: Asante. Uhia tuwa shana chilupa na larnahu, akala shana chitia na opuruwe neola. Nkaha ya mai, nsina naya inyalisheni.
3: Njina naka Elvira Panela, Kinkala Namiji Alua. Mazimba oreta wa lewo kolera, kundishu kurela, pruke. Na hui heria Sarteza, na hui heria Sabau, paro varela nteko. Mando vale, na komiki ni varela nteko, mano mirimani muki nona sana nurape nikiroa. Ako shukurela.
0: Mai sina?
4: Miki najimia ana kalishtu. Kinkala oshkola velia wano namenji. Kinkali hera ekishtau. Yo oreta. Ereta ele miya imponya nchulaka. Ya mponya nchulaka. Anyacha nurapea. Kunkusaka kunrana ko shpitali. O shpitali wa masi ahiva hiya esoru. Masi o kala normale kahinto ko kala eva kinshukurela ka wira nikhale ka jicho ni reko holo ikhale ko niphanya ka nkuto kutho ko shukurela
0: asante va no kan atu anivika na tanu atu na kan timeka na muloko arena ho pro mosario la alo patirial la ko hu hiha ni masina nirla we ala niwa radio ni mu eswele we kinikan le mukahun hi radio Mozambique pro lola Woshikola velia Wotopisho na miji Nino wahalua Wini mvanele oreta wa kolera Katuna wapacheri ya Hapa hapala Nkahaja itala kasoro kwa rata ene Oreta olola mapiru wa muna kala velia Muwe tenitesa toni ira wakuta mwaka Wapiekaro yita orihai
5: Oreta olola wapiekaro yita Sinaka sanuario Mukashaka onyaka wana miji Woshikola velia Loroto la wapegaro sa kuta sempre eita te kuaya mansi mitano baba kute tihaka ate mi kinda bura baba ohavo kuchulu aka amura yo loroto la kungu sa orano hospitali mansi tembu kuhokola yo hospitali we wa hema che soro mansi cha compare ter mansi no hime ri ya urapa tembu wana de etuo sarte jela no varla ante ko le vale mansi ni khala khwachi onira osi odisirvu kuaka
0: Eniri hakika lesheni atumo bwedlo hata mone lwaya. Akala kenda kwa ndo nyaka wirwa orata wiso nyala ri hai muna michi.
5: Uratani porque no himeria uira para nyu him phaya kolera hana nyawani sapao mai khani sapao o nyawani tura mai khani chamo va baka sarte jo mutri sari mkas de paño limpari e no himeria machin te con ni vara le kas de paño khala vate machin o shukrele ni vara lante ko sempere
0: gaya e mai no so la wira iuna vera rimu na mi chimumu e palu era tiria pieka mu ya merima nile ya kolera ena panyana mawani eni kana ya muna miji mumu nsina naya bari hai atuwa shana shitiana
6: bari aluperto soku ni irako soku rela mkini soku lewa reli ya himaka himaka taura ya kundu wana kushpitali kana alo shpitala hiva hiyo sorupili manu mahukubirani hukumeli no nera lukilevia kaki wako anino kumana kwa anino mwana la kwa anu kuhira kavanyu yole sapawi lele ni sarte chole mmarle ntoko yole kumarla kayo ole masuko sukura la hima kwa lovona nira kwa sukura la sore kihana la vartore kihana kiviri naka nira kwa sukura la papa
0: vamo mwaka dimaka ni namiju la disisa
6: nginchuwa la kala ura mingi nata kajamoteni
0: Masuani ibu punya waya, ini apa cara apa nya hai?
6: Enam apa cara apa nya, enam apa cara apa nya, mungkin yari nak ipkan.
0: Jahai mai.
7: Kena nak Laura Francisco. Kosok ken sukurela, mahawa koler. Ehi taya apa le koler? Masih nak mera kerunia, ini wawera mahikal ne sapau nyawa kini tur. Wana orata mawan. Olimparu oshoworo. Olimpari mapani, maasi mahikala na sarteza, maasi wapea, uwitela mbaldi, kia uri. Kusukurela, humpanyangimaka, nuwo, kahuma ya natakisi, unrana, ushpitali, ahubari ya nteko, tampeka, humhimeri ya wewu, uwera mapiwani, mahikala ni sapau, nyaweke ni tuura. Tampeka, kusukurela.
0: Gaya, elu ni himu wabaniwa wa mama.
4: Ehimi ela vati ti kai kai hospitali nena himeri akana pio hospitali anna mama otawowo nihana ni khaliha ga chai ni ratela ka ko okatse war ko chokathia ana mane warapiha wa akathela para we have hanya etwile oreto we have hanya na kontrolar ki ana mane

0: mun helen phubun kena gemure me purti yo take kena kuyo kenira ne ya kuna kompirje kista uye kuna kala thobano hinkhala isuru cha unala bari kari khoye ni wiri ka manya na nya chau mugi jola chaka thobira tho
1: ja pap
2: ore tro wo mu ser tamen to wo kruweda mu wa kruweda wo bukwaja mu ayon to ko yora tre yo ay normale porque en duku o tem patusa era el apote et quello ratia ha nan duku o kruela kavao ah ntula nkusa kavao o akrusela kore trabao ah
1: en veranyu to baba wan yuriyanyu o ho panyu retro layo muluku chalene o hiere o hiane enale lihanyo na mane ama yernanyu pahi wi kusambi mano mwa konro hata sula ovire no shish
2: hata ana manya u certamente ko hana u masa kena wa mari acho we amar ka u nandela na we ria u ana we ria mano so kana we recolera ah we ria mi tuya mo kena mer la ka van bar kento ko apwa ba manya itne wale ni kena ma hia chicha mo itne le nte ko ne la ko ira bare ni kena ma hia
1: asante kintigela nan pene ne asha na shiti nanno amai ari hai an ari wa hai mu mahalu wa mu munamiji mu onni himagina kwene atu etu yele ne himwela wiru anyakina ku onyala bahi atwani retela mawani mu nsina naya
3: nsina ka jimia teresa junior mo nenne mana ni hawi ratela mansi ni provekara subtontru havo ananta na wala mathapa havo epepele chunu pale cho pipela chinni wala mathapa ni mmwe banona tina na hirapi hena pe chi cha mo hirapi hia ni na provekara diare bana khala wira ninni rapi ha mathapa le chikina ereta chikina chinne to ovukua bana cha to ovukua mirima ni motiare olole Provecare maha, okati wa manka. Okati wa manka, yawavale pepele yanamane, anatota, yatota, purke hi kaneta mudiraya, anatota nulia emankele. Manova ya yavale chicha vohira pihia, vohira chai, ya payatiare. Hina hi hawira namane rapiha kaya, purke hi kanak kanata namuniraya, a payatiare, tingale unhi, o sanka. Masina hiwa akunya hiwa ntoka twala ya wavale ahini ba hesapau yani ba havale na neti rachi chamwene teraka na ninyawa na nirapa na narapi hana manyale basi oretole onero owaka ikina aneta ubukuaka ah
1: mama nsina
4: filomena alberto maho labuli oba vertati yano niniweria orapi heparato niniwero velampani Nini wera urapiha ipalti. So, oretolo himio lava hiyano naratelaka. Naratela lechicha mwene kavankale etu. Oretolo anamwane hiyano kanawero wako ntorulari. Epuru kanamwane akala ni wohimeria, kalaka inu wohimeri. Vano vale, wapanyo oretolo, hata hiyano anipanya vale. Tishanke huo wira masini na kusaka ninirako shpitali. Niniva hiyaka mitale na tartariaka. Mano toko chawa ne liye huno barlanteko
1: ele ni himme ne banyeni ba amara herero libi hera uru amnya okatuko kana kinirya tiere anamane mvira mvira ya mutu koni suela wana mane ya lelo ba totre manke hela mwana ole hera binhe eri hai
4: ayo na verdad ti hano kana wero a kontor la na tiyo himeda ko ra khala na mana tuno himeria khala ke ni tuno himeria ayo
1: mom hai mai
5: Kinira khani moro wa kontoro na mani awo ha ba lupa len khala ko ye ba cha khani moro wa kontoro la ri
1: ah te ni vera nyu ndoko mai te sheni ya khala disease zo pio ka tene yo on vera veliha
5: tapo e itel hini nromat ana mani na ma hiya emen ka chena to kot man kelo to ta hinna kina chi wala papa kin chi wala ba hi ba ka pim pim bera ko wa kontoro na miya na be khaka
1: yo khala tweke na kira ka baba ni vane lele e o hiya to ela ya toko seria huila ya inamuno ni panyo reto la wakole ramahawo nyala ndupani ya kibakani anjene anni seka si acertesa male wiru wanna anni rubeli wa o skola be janno ona mi jinno wa hadu wanno atere lu empanya certeso le anni va hiwa sapawe murapela masakina ku ilapo sekina ka ke no ni no irane yaka wiwe le ipam phore so wothi wa kena kunru no misi wole kolera tia lala ni barro spiritali wa muru hamu agena kena poche spiritali ya pa kena nyanyo po parwaya wa mahene olola papa ori hai wa haluano ni atu anywhere ya wise ki hasai
2: eyo mahowo miano ka kahona mana ka
1: wai kumani wa haluano
2: mahowo nyanya to ko spiritali ora skola nyanya
1: o mahowo kolera kala no tawiro mane kolera animisa ta secretary kolera animisa ta rekula
2: eyo na miaka masmin kena tfona mapusu monavria ka sana
1: Ah. Ga albali. Iwa heto kwa panya kolera ni beru kwa panya kolera. Wario wo miseriwa ula waru retene pa hi. Ai.
6: Aru reta pa. Ne wanya ngana thuire nute lela ba kanya gara ya kancha ja kunya cha nata. Ngkharu nya cho mantar na puyao. Ka yo hospitali tho. Gina thuona. Ne kuvonya nya chi mi sau yo wira vanu mi chi ya kolera vani ndrele wewu. Kana kumela aluani mumu. Hawo thi wali ba gura firme ro anu wanya ka. Kana kumelela. So mwere yana buya o mantare
1: ka yo angalo ya makolela lupeli
7: bona irane ya kacha mba weri afulano anu meja kolera ya ri problema yo khala me ngatu ira kasekretari afulano anu wakunya uwe ambera meja ka mapuso wona mi waka ntruo ba ekiso yo khala ya lupa tawe sekretari u ngatu mona kolera mu ona miji kai katwao era to gena masimia na twaka gena mona
1: amano
8: Emia no ko ya kinumar kana ni no ko khalar
1: mi yerium na mi chimumu
8: yerium na mi chimumu ko khalar na vita ko yer na mana baba na mata ni aya ontu phaya wewe mane pusile rwan keteke vale rwan keteke ne wo khalar wo mane khana thumora o wera mbarara sundu ko le e pusile rwan kana ya wo masi wana la mano kate no wa eheni masi naburi avontati podoka mankunya o mahovuria kanyacha kanira chai masimasi hu warman keteke eh
1: yo kharelen la blasa hu te thela wi ila pasikina kwene mumphula ni mumu akala yele hinye atata la papa le adpali hu aluro kae kin nikala o harana ba luro maro le kawo bo na phonya misa o ri hai ma haluwa mu
9: ate mi mahawa kolora o metano la o khala ura kae ki etu jani re le o thawala chao cha uri janu te nanu te po chare la na mitano ba krute pa ona panu te pono afetari go masini re bukwa maso hiri ura mecher ba fulan mecher fipa fulan so mahawa wa charala lehu ahni khumela kolera khopur kharara pata atu o ata ha
1: no so la wira mikuhan to go se yeya ni ovanela ovanela wen nonno ovanela ka ihali samawani atuna kama tu niwa siso miruku wapela we akina kuyala niwa na tarihela mama yokala ka arwa ko hakava yoluana ni mabro akina kwene ashima shipapa namane hata vandwa yokati mukina kwene kumela kamosa ona vinyera wo thasiele noti yo mahiko alondwa nondwa moneke wa abaruwa ni khata yokale ndrimela Ela ya kole rela iwa ni kupali hata yoni kumela muiro kama one ka fulani weta ni misa
10: ni kakale ronkena tuwewa ateve puso tiyo chihimia chirivan lakane so ya ni panya kereta na puya yo maherera wira afulano ya panya reta fulano lelo kanro wa hukia ni kelo reta ya tiarea oikala ura ni micha shikartario wala ni micha ntu kwa dukari vale kina tumwe hake hote
1: Gahamai
10: Chicha mwene miano kinu ya rarnani na masikia Rewa haluwa we mwemu Gina tui were ya kasekretari ya fulano tamu anale Wala ninkunya fulano ole timu anale kolera Onkalo wa reya pahi Aya
1: Nunu
11: Ni nshakami ho Onaliaka wele shumanele Na hitu turusha walu pali Wiri ya tiana ena wei tiana ai Alopa nae ena wei lopa nae Maisi ewara tu turusie huu. Nani reliana apa hareti. Nani reliani warem tamwa. Nani reliani pale nika nitukele kulula. Masi woshumana moja opuro wa hini pa mshaki. Masi kawiriana cha mtetani mu. Kava upanyale nemtumo cho wira wira atata uwe kiona wira karina. Kani panyale masi opuro lona na hiwere hini ututurusia wo yu moja. Wa hiviro kana wira ya kanteru. Kweke rea hini opuro le kai paya utungu. Wira na kena era cha mwa makarelo hini era kechai. Eretela kuverunu, eretela napuya, eretela eseni. Masi hina ipoye utikini hii oprola. Mano natikini hii chichamo. Kineto shukuru wa sumanela, utikini hoonale ngile sumanele. Kanoonale to, nike kumelale. Oprowo waniki huria.
1: Ndo atu anupwe la wera tiri atu yao, anupwe la sopwe la saya. Eno to taibampori ya seyo.
11: Ne, kaonale wa wira wira mtuwira pikumi hale wala ni fulano ki wale tuyo woti. Mm. Puruke yari ukala wira yari tuyo wira opakale mtu wala kuverunu choni nachuwe lale. Mano kuma wama mpaka waki chukura lale yaka wira eh, chinchipa chinlavuli ya muu, chinamoti ya. Haa.
1: Nunu.
12: Kimiki lavula anseli na jaime. Erete yu tiri ya hukumela. Asuntu wakole ramu kikela kimwane eniaka kahiwi uwa. Anu kikela ambasha lumana kaliusha santus. Unruwa na mapa. Unruwa leako na mapa. Kunya hukiki kalihera. Pomo ntenteri mwana kole ahomia esordesh. Masigi mwana kuwani nino kahova hiya mitale. Kahova hiya sardesha. Kahova hiya meseluva. Kahova hiya sapao. Mwiria iya nruwe kima varile kenteko. Wa kuwani nino povarile. Aka paro mpanya aka mpanele travesi yeyo. Nimi anu pia maso oki kila nimi. Pani raka ura maha okole raka nimi janitu. So nkala ukumela bahi. Manula asundu ahime kati ya wiri umara ntu na ura pokela kasone aole. Na ata. Akina kwa ya nesa ya pitani hona kwelensipa. Ntula kuhesala. Mapureka ii fulano ukire fulano. Nkwantu vali nsipa kupokela. Kahitu ya wira kuveruti kawai. Nioni poro nuki nisu kurelaka.
1: Nto ela yo wota tiwela no be yolwa no reta bakore ruga moneke ya ni misa tala liwe wisa moneke ri hay ma haluwa mu nakala se yo panye ni yo ro kala ri yo wanyi yo eta kasan hikundo o veka masim koponi o misera memo eta kasi hay
12: na ta khawa kumella le o ri ha ba pielo wanya kami bruke no nuku no mika rupale mpiroti mwana kata rupale mpan arupam pan mwana kini mu wala orapia Kuni mungu wela, kesho ni na pora kamani yutuina kila mtu kunywa kwa roho, au ruali yake ele, arua kula tirina, chia kahukuli alimwaneni, arua iran kumicha, mika arupale vateva kana amona, so mika kalihera vile kwa nalo iran kumelala na puya pa, ah, etuio iran pina tamu wela unkunya na ata, so unkalu hipela na pa, no hospitali kanga wiyakolera, ah kwa hospitali hina ruali karintenderi. Naru aproveta ria baba. Masihina mwententeria pokuma ka salama pwa kuwani na ritumisho hospitali na piana mwententeria. Na. Kira naru hienjamwe. Wira tehnika wale. Maana ato hospitali tula kanika uya. So vile vile wapina atamu na mwira kora ini ka wale hospitali. Enkwantu nata. Ele kiyama ewalana puya. Hata kala yene twana wiria mirimani akaloka uya. Bahi piyo pengamanyi haka mime kaka warnata mungikela. Mika arupale vate mwana karupale mpale. Masikole rahuvara nyumpuwai. Aa.
1: Nkaya, ni nropa herie kandelo ni vanela kama hahu hiyo la warata wa kolera. Inamuna sowise kiha wope vila wina ve ana mawani enetari hila iketelo orate ni sowira tela. Oni mawiru wa kolera oreta uwa matata ona nara. Enen tunji hirawira oreta wa onyala. Masiva mama nroni patakele mahamu kina kuno ravula inamuna sintanyerea oreto lola wa kolera no ravula soluana ni ipampura sinima sowuti wa mapatu lola oreto wa kolera makape lelo enivara anyu owani iwentova enikade sheni muni kwe serasa mapuro pa hii ikwara kwa seyo vasha mutinko matambura piha mpuhasi vale vale
13: toko mikera Mekini rakin reto ko ara motola kun muntayol. Masa sana kami na manna kan ta kona vari. Kino chelo matami. Masila trena thipa. Esaura na lavano teka. Ya no kwa nyuacha skoloni ulawale ule wanu to thonya kawo. Mano pini raka va Mekin ira ko to topela nkuna weli akane wuke wane leke sapa wile kira pela kan isa swa ka le ki bathe ki phanya len pakere le baba ni ira kami ko to topela ko sukurela
1: a mute ko ni ro bariwa ko ra rwani
13: ni ro bariya kan pakan na ba ni ro bariya kan pakan na papa ba potura na phyan na phanya ba ayo
1: mai mai ke nrunda monola no wasana shilopana nka ya papa eni bariwa mute ra wani yo pela wera ye muni bwanyo Melo Mrodro, kuza mano yo sia keni.
9: Me wani te ko nivara. O kumana ni nuku ni na kare sarte channo ni nivara. Enta na vas na vida vida vale. Ni kushaka mashi kya pe ko ya hada mo kya vuria. Pa puwa mo pheli mpe jo o lavara tene. E ka se paño havo el bartore havo. Ah, ye ti yo ni nivara ante kwae. Nanjeru himeria ba uren mireke fulan mireke fulan to chi himeri de hiyo ni varante kwa yo ha
1: au ania mu yeta kasaka iman kase yo hina sonye mun to traya pa hin hela ya mano enade la ni shenna man
9: na ba himera ko ku date man ka pa ko to tra wa wa ni no o heran chi tru la bari odia te bo sunyawo ko ko hola terina e ko hola i ko hola odi shu ni na na man na la na himere So khara gura na mano eva cha pinchua na yaran to kuwe andarive khaya pandra ya de khuru de kan tuta ya ya provokar wale ha provokar basi wahi mera no ku farta rin ha
1: alu balihu no pata kra to maha wa nera ruvam vani lwa hula nin ruvam pantam pantra ni pachendre u pa he naro ruhana ko no shashaka eni vara nyuani worata wose ko retwa kolera tishen
8: ya no ni na baraka Ote ne mano kave la trina, kave la para el torreo, kave tu mesa pa hoy mano pa kave kuma vale para va sapoy o mala, sardes o mala, o mu mala. Mbaganda va non tuma, mas mira kuya akuya huau, aweto, achali a piwa no kumi, aduane de to, anone to. Okumi wani de belake, no kumi wata belake akunyao, ye taken in retele, ye kregena panya panya. Pinkara kabelo renak.
1: Mawani mo kuaro travel le redo le bakolera
8: wa travela wa travela vale dile hima ke la urap menusu pasi ya ba hewa ya amichani yao a malampa iromo
1: asante mai e yo panyini ni maninyu na rumpe mpane nyumu mativate rie mna miwa me mepa he e kulukuli remo sa mna bro hospitali mo tika vante ni varanyu lo tiko hospitali we tv we melo mrodro kusa mimano na musiake redo le bakolera
12: Oro wale ko hospitali kinni rapi parato kinaka chake kuo anamani pya rapi ha ateo kaungi meri hospitali wore bahia kasarte ze ore kama awuri amale ke 30 minutu pogusa kama no mati povuri aka mavuri aka ntoko ele lo mipi heke thomelo tsese shimuri aka ya ka bahia sarte ze na ku ntoko nyu ponte ko maraka nacho nacho ke namalo sukurla ka thito ki hokolela ka higi onikele Swele lo vana takatu kutwa kuzera onyaka vai. Ah.
1: Murukoraka. Asante mai. Edu hai, owani woni varanyu mano atwani himo wiro moneke kole ronyala winto mohoteri we melo.
11: Ayo. Kweli kole rama ha wonyala wewo unhimia. Nansi hi ninun lavakani. Elapo cha khwi hu. Chinava hi etampa. Parana tipela trinele opopela naba hiya ma yake hiya matoka wachikwihu manomu elapwe hilela na michi mumu kuningria kaninkawelia etampaye kaninkawelia matoka para onyawa na kubako soro kanirhiya nirhiya yake mocho sinarhiya riale yakele eni malamale naka kanupweli etho manopari raka usaka miholola on kidni thoke la wira wira thaba bale to ko ver hiya hu puruke ba ke diya hi tampa ba bala ti ba bale nam po phela ka ntake la ka sane ne hiyanya yanya wana ke lihe di matoka mano wora ake lihe hu puruke bale choma na mala khadir na tho mano ba ma hi kwenya ra ni mrala ni ri ona phatre o thipela trine le o tapari mano e pula ya pi yo nya wono cha muivo vovo van rowe humme ana mo ne ne wo yi bi ko putuwel mano ya putuwela ba le hiano ya mphaya ko le rolo la pe di mphaya humme mumu mano wo re ri hi yo oporari wabani kalara trapu ruke na akuma wanyanya wa sana ye shaki hashana masineri ya ryo pro na nichukuru estere na wahia kachampia utipia paro wahia mashira tipa ya ryo wakoni malama lena ka epaiwe hila kaniri ya to on shakami holola kini tokelela wira nupueli ye
1: asante Mshima ya lewa kiru tika tuwa kivandila nukinro wolo pana nino. O rata, mudupali yaka, nivara nyuwa niwe wadi liha, na mwane amulamu we, anasa kea se yei ya sinikumele ya, so rata wala ntoko wala wakole rani ikina.
7: Wane ume etu yoke nivara, doko chui himeri yaka yo, maana giratu mpanya. Majono operi ya kamwinti sinisiyadeva ni wanile tesapawile, sertezo le. Purgani meleyawa, kalinkani njurku ya nantumewe, na botu wate vintihu, ebezo tumuwele vare paronilia nantume serteza. Bara vahini mkoku kwa chakapahiva, awaniye nako dinuari, okala, ndogo, chinkaleo.
1: Piti, ahopo nyurete wa kodera, va enivara nyuwani iwe. Muhina mawira tela.
6: Kashidia wale ginaru hapa, kukwe chakapate vale, amwara kalawari kiparato, Asana aka ashkovariki mani hamanana were ni pigan roto enire ni phanyaka machinire ni manake thatapiri ha
1: papa una munyene we maya nono were ya pa he enivaranyu kusamano
2: enivaraka wanyu we kina mira telaka kina kuchakuchaka wapuwele kina lesa ke latrine yo enovo wela el lavatorio pina chacoteca ah que la mira telaca nada paco nada para que cuy eso es certeza uno que malela ni sapo yo mala ajá no va ni ah para ni pina color
1: vaki hakumbe utigela wa ko havare ki varere ana madri wa ka la ka phela wa ko ha o hanu ala bar na hu na ve mutu wana hu yolo hiriwe atwa me kani we vanela ka bari ayar adu bali hu nsina na ya mutu ko ni bara ya mawani mu mnamiji mu wa tene wa tama de shikore la vavedia na ve mu ha hu vanela hu vale erina wa vakani on kali herano tv
9: okay nsina ka ligori upanela nuru ki ari momu ki ni nuela momu 64 anos ki memburu comité de cogestão yo hospital Ernahu ni presidente del comité de salud yo na mismo para que esta cólera primera que está un que ira número 1 en la trina nampoti wahira atru anyaga puhepuhe hoy kala la trina soki yawaka eita vale la trina sehu Jirawa kuwa omala mala purke tayiru nehila pio mpupu. Ilatirina natipi hawa le jina pakia logu ipulele ya nzekaru. Manjili tempuwe li ni hima wira ni tipeleke magali na mpoti onya kuporo kwa alke manera. Na hano tipela. Na niwe eyolia uteshira umwano ni ipazali onyawa. Primera kondisao onyawa. Na kumulatirina ipazike onyawa. Na kumulatirini nyaweke kia kuma. Na maliha olia. Na nyawalene. Ninyaweke kukuruaka mbora jihu. Ni weyemanka yuhira pihia kuhela mwano. Ntau ni pangeli mpeza. Yolia na mpoti uitapari purke pepele eche pimwana eretra. Purke jak nanya pushe. Akunya nilda sewa berto na epepele na wankela ka mpoza riki yulia ni uhu entao nompanya kolera entao kolera le onashi palyarira mai rapido kusive porque ole uora viloko milini cheshe na uiva entao nkale kwa re ya muluku kahi kwa re omiti ya nintru
1: asante wa wamuteko sosi nivara ya moso kariya miteko sae kumi so thoni here na ve wakwela ali na pani kurere mna mitimu iye sini himu masikina kusene saroha siku hakuha kavale ituye sa desinformasao hima ituso wota ipo watu iri hai mreta ni mwine ini hai
9: mu grasa za Deus mpaka ba kinati ukumela kutikute ura afula na numiza kole maji hu ari awar libre mas ya lale às vezes ba nini ba hatu nsa jereka sio sio hipier kolero porque e pular o pacavale elicito tenis na puxaria para muroma então hin naura maji ohi loka ni hinjiva e fonte erinehu manuale tipie manuale kini piera para ura maji orera atute e puvio teni então na veke laka urine va tinseri e pusu mas kana tu atenteri e pusu ne manuale kini karantiri makalelo atutene então ni khala kamo ndri diferentes pessoas na rua ele va sinava ya contra cólera anjene anchawa kanju ela vale ani hime urami kina va hia cólera
1: mas anchawa kumi
9: mas man hino ni urale va ni hava no pian pa kelelo va awa kina wa ni rao anaromola masker tagi au onya kumpia ni vasina kumpia ni vasina anama amola to ko akoli mano na pio onya uira ka hisapon kolera nan kotali vasina kumpia onya titu
1: ha ekina ku akoha ko ha ka vale tio duana ni maseke liwo reto lola huise kiha orata kwesa miruku atu ntoko ana matoni hira miteko sa 10 adietani paka muka no serseri ni reponti ana mawani na shipritali na maholela mirukushena tona ba sinto kanira ya witana etemakaso raba manka mvaba mukasumba ana vanida so kala miruku sinali lihana mawani so ugira tela
9: na ba ha miruku pia o kotishia onya o poro kwalker sina latrina mano na fanya correle immediatamente na hana o chawela hospital porque na roa kul khana nam perterin truhu na hana o hospital ni valere porque na rano hospital iwe ni kumelela ndrere lo athala ni penu ni ba hi soru o pia wono na kheja ni soru chule makumeli pa hi o fanya alta na wani no
1: asante miko shukuru lakini tikelo tuliweno karowe kiviri hemo kwa hamosa kuzambi atwala abande na kala win la shera niko kala ukati tiyo ndirwa akunya ndirwa ukati mosuruko kae ka kisere ndirwa ivale masi ni tikela tsama tuli atokwene eni varayo wani iwe ka ha kwa valore ni varayo wani iwe so wiratela aha kula paka tuno ako hawe mwaro yaka hiyo radio mosambiki vaya kandi omule urwa radio lo hevinye kemurele fulano muhala na etela katevi
6: kinshukurela ka chehimya asipatanya ka vachiraneye ni wane le sapau certeza jotene mane majito ni mane hakangile pero meno ni pia ko holo
1: atwana murumela ka ba certeza la
6: ani sapau ila normale na lavari vale matatala ni turwela na khalla ni gella ko holo mathapa o nere ni lavari ke ba bukuwa tsaka bo tho halo tho ba jiya jina kune li na nyacha Porque tinha que ler aí mira telo aniwe. Ah.
1: Tete que na ko hamasaro la ka ko ha ka to ko ni ale vale. O ka thunni mala mala va. Kan thuna were ni vane le ko lo van higu pa hi. Ro kala we. Thuna to wirwa ka to kala kina sin ro emela ko aniwe. Maro yaka.
2: Ayo, yo perra la wirwa ora ki uo. Ni khapele die. E serte se yo. Na wane die. Ah, na wane die kini sapa we yo khuna nya wa. Tuntu na kukale ana 10
1: amtokwene okuma na sovila
7: miano kengkupanya na maluma ova owera kolero mpairo mafukuwa cheke hinali pela sempere nupulia kavali wira tuwale itepevukuwa mpairo mwe atuwa hinda mana waka na atafidia Nko uye ba poten nasi phanyia
6: na lialia
7: vale ni tru nko uye ba phanyaka manupa pahe ekutu
1: ashine na royie
6: kuile hania
1: ashine na royayo nka haya alubalihu enkinya ba kiroka mvarama sungwa homo
8: piara gironya kane miara gironya kane ba anti pale ni hinirwa ba awanya ta sartezo awanya ka sapawiyo din kalar na kamiano nin yeke jenye hutho no toko di heke mana ho toko di hevale o hime wa sa para ka rega la ba jingo pa ye khutuye jine patha jale mona ka man pa magana wale vale po mora mana ba lo hime ure chai en no pa jotene o mala din kalar na kamiano
1: papa
9: mi kin shukura si shaba kumana wa kibela ni wa pere ura o ndukwa Governo anone le kutfun ku permelo che la jeyo ke tihi mi o tebe da tri leho ita ele nuvo ela anone che cha ni ra e pele va cho ni ke la va o ka thapa thapa mi jo ele ni pele ra e pa governo sko ani ani ra shuta ani pan he ke la che ke khulela na nya ba le kwa khunela ba le da che o rera na o yo ser da che yo na e hwana die thol ni na disaka dura e yo ma si Togo maho la sho governo anirle ashuta anipanye heke
1: Nini governo virone wa mvane lwa hula oni kumheria hu wolwana ni isakelo oreta wa kolera ikumelo ona miji wa haluwa tsirudi ya werati karwa ramono lanno ni panye nesha na stiana wa vane lana hu wa mukuma na hu yola wa radi Mosambiki uni kalihirwa ni safe wi mama vane hela wakani va wi bamana maleke mukuma na hula enin nyanyu hiyo ndoko radi Msambiki kandia hu ni wi hana tv
10: en lavula kami va kicha kero en lavula wi na verdade sarte jo awani eke ana mawane li urana na ndeno na chuta rikapo vyale sapa wiyo ni wane li eke tampe ni tampe no pera ria kava ya malumo anira Oniria mojo le fulano won hira yawe ala wanu kana khata uwe ma hia no khama kalo tuturusia ni purono khani wasana
1: seso wota siwe iyo
10: wota iyo
1: atato
10: ah poato yo ateno ratio a variante kwathala uranyu mo koma vale mu hatuturusa ka khunyu tipu yo jammo atan thundi thana ura vale peno ka kusan khoi ki var he ki phanyera ta yo thuile ke hisana paka yo operari ya thwala la binro wa kamiano va ko shukurela ele lo vani lavula kana
1: mama i reference na vale kali yala
14: ji na ka Teresa junior ke shukurela wira me esa uta ya khuma ba khwa wanyaka Minkira tuwa omola. Kina maa kelela sana. Kina ala tihie miretreye na sana haka. Kala tihie wale na sana haka ale. Miki niwerea wakapelela tuwa ale. Wabahe katera woko macha. Mano ya kabahe katera ye. Ya kumihantalia yo minki na amola. Puruke kamolo kunya. Kichomole leke mwaneni. Mela wareya mwanaka. Kirowa uwe kikohia wira. Ele shumanele adhirale humwale mola tihie. Miano kira kan momola. Kichomola leke manene. Mada leke hiraka ya wakunya leke nakela sana. Mano kiala tihia sana kale ni miyano. Mano nakala machuri wa oviri. Oviri ya wala sana kala alata. Ya lata wale miki heta wale uchukuru. Hiraka wa sempere nyu akunya nupue le nyu ira. Nivirake na alatiha kana manyale wala alupale. Oloprole miki nitotopele. Puruke oviri ya wale. Ereta chikina iye cha kumela ichi nimpati. Upuro kina chukuruku.
1: Asante. Mkahama, mshobere kiba mtuweke bito zetu zetu ba. Kaya mohinya ba lewera ni mwere ni mwetro layo. Kwa ave ninyo natarileke netrako wani?
13: Nyana makini irako sukuru, mkini sukuru lewera ya uwa. So kini sukuru ni lato kala wira ba. Yede rea ni panyalele. Oba hiya wantale hule. Nira sana kaya ruku perari. Nimiano kina kandra pelaka. Mana ba yoki malela. Wiro unupuela ka wiro mama na rohle sapa wiere karapela ka wiro ka go sukurela ke sukurela tree
1: mama moluma nyuksere
15: yaano maluma ankichera ka ankichera jo wiro ka sukurela wa botolia na tho amarora ti unifese bano ba ereta ina kulele thonto ko vera laya ni wane le ke sertezo ni kya muria ni halani nyawakani tura na hiwana lieke tho ni halani abamanyu ba mphanye khoto yo pye ke male ashilopa nale mphanye khoto che ye osukurela ba otolya na kunyala
1: sisa anopenta huni muniwa tiwabane ndia hu mahodwa no reta wa kolera ikumelo onamiji watamela no shikola veja onamiji wa halua edistritu ya werati mukumano la ni mvanelo la owerani yemuhina mwamukwa ha olakanyiwe ni radio Mosambiki wampula wokalerana ni UNICEF yowo okanletoni werani he wetra mukwa hola na ve ndwa weni werende ihali seya sa mapatuelo awe masekeli wawe ni eniveri wanena mawani ona miji nodwa ni retwa kolera we ohitikilegeto mawani momo jeldo makina kemele lenvanelo la warena kani Herminia Francisco orimono liwe olavlaka ekunya Jamal Afonso omakinani araibu swami ototuki himalakala na vivitorini ukumbukani na malele ingabari wentia mkwa ha hote kwa herini.

Rata wa Petro Murima lipihera kawi miano mnaki hime etupitu mungkile la nyimiano yoluwana niyaka mposi yaka mwaraka miano kini mpabalayo wotu na umutana mwaba no hamandiyo.